0: Urip pa lang sa'yo nga bantala, Manalo, sa'yo bato.
1: Tumuntan me.
0: Pinusere palitahan mantala, man ka, at manuna.
1: Manalewe.
0: Iha kita.

0: mabutong tukong
1: banter.
0: Talong ilawara na rebag sa
1: akayan.
0: Anay na lang sa'yo nga bangkro na naman ito. Urip
1: bayatan me.
0: An mang liha ba de entay di ahong te.
1: Puan na te.
0: Urip tare ene o sudisan
1: lagi.
0: Urip bayatan
1: me.
0: Kami di manu na ledong kusong
1: matupa.
0: Tingang
1: tele
0: dite dah tajek.

Raga Rama na sa Lizzy Lee sa nga rago din ang Dari Tami taban na ta sa mga ni minarapang sa pukur sa mga singar Rabisiyan nga na di muran wisa man ki nga ramati harapa sa praga pijol praman na gabi na ban segment nga rampawan tanang gabi kurs mga destrop nga ram manya ka maturi pasa ti ataray agi ini tengan program anay na program natang dingi adi do peruah nga dog susun beda penerbit Hazel Dius nga na cha dingi atap pijol praman adapta nga ni tengan rago gawai so refine bin nga rago di dan Joget Ripu B. Kawai.